0: right, ijalo lonto mtasekhaya xa kanye imizuzu ngamashumi amabini anesibini ya emveni kwentsimbi yethoba masimkhawulele ngale ndlela umfana omkhulu ngealbum yakhe esiyaziyo ethi imizamo yami itsho nezi ya ndimvalele ndimvalele
1: kwayena yiyo leyo sifuna ke sive ingcukacha esithi
0: ke imizamo yami siyamkhangela ke ngoku apha khoyo mphulaphulaphula hlala ungxangile